Pari nou di violans ki existe lo ban platform digital e osi ban nouvo defi ki sa I kapab omene e dan sa ka la ki depadman la fami ek egalite ki zot pe fe an tem l'edikasyon publik me osi prevensyon pou ki sa ban kek soz I kapab gan y adrese. Alors sa y topik ki dan program Citizenship Matters e si wana ou ken kestyon, wana ou ken konsen, pa ezite pou patisipe a sak fwa ki nou anan entel topik lo radio, entel program e sa y Citizenship Matters.